ay sana makamta nila ang kaginhawaan sa isip, katawan, at espiritu. We pray to the Lord.